0: ene motho tsa ba le losmark kira ni kira ta o mister igbele jo comrade da jale ya ge nya ene mi na re jani alowo tona ona chi ebe lu bejara me ga ge ne mo mi ki sabo gbe lo ge gbe ona da chi e bo tai re ji na da mujani commission osi oni edo state health insurance dr mrs Augusta Ipea Inahulu. Okila tajange kutuwebu ee mama lele oni emi no dagba reina. Kona chin, chin emi bejada mejange ebo kisabo gbelu gegbe ota bebe. Oina lewe nyange mama le emi reji, emi no ribi ekewe na mejange okichi emi no yeri votobe kewe ereweja esigbeche. Oye da so dagba re genyange ona chimi na fege bejada menyange ode ode ki mle one mi no shavu tona. Ona na chimi be dagba re vi ino de vi ege na re tau vi ekme ti no mota dagba re lo se mwane. Oye Dr. Samson Dan no vae vi AP Leventis Anitological Research Institute voto just oda jale ebe shawoto kenya ona chin emin na megahe orweja kilelwo ebe jada megahe emin nerwe kewe akisabo gbelu hoy oye da chin emin na megahe aye da mie relwe mi ona da chin mi bi era ela mekeke bi oho nerwe we bi emi keke ri ona mi re kewe oda ta genyage ina chi emi no de bai o re be janye o wa ja no re si utore o kuda ta genya o re be ja e a re ene mi na lu emi na mi ga go sanu ba re ma na ya ge na lu o be ja da mi e re be ja e da si utore na ye mi re a lu emi na mi ga ge kichin e ba je ya o kama na mi ma se mi ni dagba re bi e samba nukula su di med na fa wasa bu bare kama yo
1: nde wonu ndi ne ga anyi nti no na akuko anyi nke esam binoculars radio uromi le isi akuko anyi ta committee na hu maka insurance ahike edo state edohic edohic debanyere ndi bi n'onodu n'adighi mma n'ime atumatu ahike edo ka ikpe na ndu nzuko ndi omeka kedo central ndi oka mmuta doro aka na nti banyere mbelata biodiversity kpoo ndi Nigeria ka ha jiri akụrụ mmadụ ekeke n'ụzọ digide. Ugbu a ka anyị leba anya n'akụkọ ndi a n'uju. Kọmitii na-ahụ maka inshọrance ahụike Edo steeti debanyere ndị bi n'ọnọdụ na-adịghị mma n'ime atụmatụ inshọrance ahụike Edo steeti n'oge nzukọ ndị omebe iwu Edo sentral nke sinetọ Joseph Igagbe Ikpe kpọkọtara n'Uromi. Sinetọ Ikpe kọwara ụfọdụ ọrụ n'enyemaka o megoro maka ndị Edo sentral ma rịọ ndị mmadụ ka ha gaa n'ihu ịkwado ya. Edohic EDOHIC kwuru na atụmatụ ahụike a na-enyere ndị mmadụ aka inweta nlekọta ahụike ọkachasị n'oge nsogbu mberede na-enweghị iji nnukwu ego nke aka ha kwụọ ụgwọ. N'ikpeazụ, ndị ọkachamara dọrọ aka na ntị banyere mbelata ụdị ndụ dị iche iche na Naịjirịa ma kpọọ oku ka echekwa ọhịa, osisi, anụmanụ, nnụnụ na ihe ndị ọzọ sitere n'okike. Dr. Samson Dan kwuru na nnụnụ nwere ike igosi ọnọdụ ahụike gburugburu ebe obibi. O kwuru na ihe dị ka ụdị ndụ 500 nọ ihe egwu. Ebe ikpoku, ebe ibutu ọhịa na iji akụrụ sitere n'okike mee ihe na-enweghị usoro bụ nnukwu ihe a na-akpata.